singana ba cho xiang la qin ba ra qi ne be se che ge xi ba de xie jin ye nie ji mang dong wa nian dong ci jie lu ba na de tong yong wa jiao zuo xie yan bi ong ge nie qiao ba na sa ma su ba le zhong cho qi wa wo de wei qin mo qi ji ji tu nga zuo ni ba ra nian ni lu bo nga su ra jiao gu ga de nang jin tu da ra ma ni ba wang nie qiao ni nie ji mang dong ce lu jia de tong la nie qian tie ni ram ji lu jia de xie si de ngo ye kor wa dong ombo masawa lupo running hengu che nupa himba tong chenu to khanu che yin tan ro asu nire ndame mombo he phun ro geyo dewa chara to dara nye lupo gan shin da lo tan ja gu hyu ba ma ne long ji to dara chen mo tong wa chen tong wa na lu ja nyi ma cha ra cha tong wa yen ba la lo para no mo ma ne long ji to dara chen tong wa na lu kham de tong la phin ba ha chung che we che lang she yen nang ji to dara chen mo tong wa tong chen tong je ye chung sin ne chen ma tong na khanu nyam ba tong gomara ni phulawa ta tong chelam da de thing jawan su ni re hyen da mombo nyam nin che de wo zara nga mo yar long ji tu tara chen tong me gan xi lo tong jo gu pa mi da za tong che ba tu tara se ka mo so wa ra pa mi da za tong che ba pu wa me de la ne jian cho jin tie ne ta ra chi nu jie jin de song de pu ni tong chen ni na su ji bie pa mi da za tong che ba na de tong ma xi bie ni dian cho jin xie yan dewa tsara zatang tsepa tuche tingke tsago la pami ta zatang tsepe kanshi ngenpa torgu nongja musulwa nyan jeka nongja matangwa na nyan kongpo sama maso patongdawa lukam detong la hachong nepe kanshi ngenpa xeyan ma pamo che la nongja matangwa kanshi ngenpa da lo ye la dewa jinji rangji nongja musulwa man dedo ki poa nechen tene poa ma yewe nijirai tong qinba ma yewa nijirai mongbo njangji ye beje suwa riba nong da kuni kanche jana ma yewa xi ma yewa na kubu nong ka dianga neto la nechen zuwa jichin zuwa xe yinba xi la ma yewa ni na nongja ma tangwe jiba hajong mwewe dala zazu caji kache tewa cerda lukang detong la jitin zede nima re re jejin ja nongja xe ngibara ta sogo

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Minze ding qie wa, jira ming ding ba na lula pinba qi de yan mei. Nyechara mannam je panjo kuna chi ta yinja dietong la sanlo matong war genye tawa seray tong chidi menba minze mongbo chesa ne yako sozo tong changsa ne chongkong rere nong ta chang ne chongye ye la mannam je luwa na chechang la chi mi para genye seray tong chidi menba minze te da ngamay ta longchi zi yinba ye genye tawa zatong te da chachang ten na minze te da chong ten gu la tara chidi yamen je minze te da ten che we Chimba suja nupa nyanruwe ming tang naung nyanju zaja hachong kache. Dewa tsara ming mungbo timba le ni jiji ja jade genye tawa siretia da pongne ming nyanzang tina zong. Zonyan zepe zatong timba. Nganzo wa nyankurata zonyan zepe zatong hienta mongde berna changra ta na chongyemba nredong woma, zhodong, nang, tarna, xadong mala chena yung zonyan zepa tong. Gari zhengir mba xie ke zhu de chong yinba nye chara chalang ka na yiba tao yin. Dewi, chang ra na chong yinba zatong kare pamo che la, zhonyan che yebe serenda da timbra ganchi zhupa re. Dewa tsara, mba li tong zhonyan che mi be timo ma yinbe kazi rongkara zangba tong xamra taisan su jia chante zatong zhoma re tinggu. Nansi sere ting che wa, nye wo luan dagara chingre be xiangjo che ba tar na, nangja nong da si be serenda da Njetin jipi jia zuwa xie ta ngu zang ye. Nansi xereji jipi njetin pamo qie na. Po chi luo qian ton jewe njetin xiaota yenbi xerenda la ninka hachong qie. Dewa zara, nansi xeretin ja gawe gangxi ye na nyata jichu tonggu. Ma cu ba tong, cipo zatong timba. Ngo chala tong, xia lian ba. Zuo qie tong, nje su ma cu ba tong, cipo timbi po wo mirje qian jia mato ba tong. Po ke nong ta, ma zuwa su jia nying kan jang la. Dewa zara, zatang kong yan yung li para tsupa tong, ma chi para tenje ka chie. Chong tong seke rai ten che wa. Chong na, chimba la ha chong ne chie. Nye chara mingkong pamo che wa nong ki, jiba rai jia nipa mong che wa ra, chong tong mo wa chimba nye chen tochi tepe nye chong mong bo jang ga ye pa tao yan. Seke wa rai, mong che wa, zimang tong zianjir jia mbali ye pa mba xe yan la. Bera na, koko kona tong sabo su mong. Tāna, ngā tsū gāngchī tāka nōng nē, jāng zōngbara tsīwē, lōmāra tōng, dēchī nōng tōng, lūkāng dētōng lā nē pē, jāngīng bōchīng yē pā, cīdīng jā mīng bā tōng, tālāng kā nā, chādā jā pā tāwā rī. Dēwē, chōng tōng sākā rāi jā, pōwā mērdī sī dē, pōwā tōng chīmbā nē nē, nē rē mōng bō jījāng yē. Dēwā tsara, chōng tōng sākā ndā dā, rāu yē nā, dīng pōng tsā jā tōng, māntā yōng, nyāng tīng tsā jā xī gu.

singa namba zo. Xiang la, jitsi ni jia siakang polong kor xiba xia jayan. Jitsi jia ni jiba na, London, Germany, Ka jay gang, ngu yung sa ninsi jerde, tada chua wang, xiong wa gangbi ni ta njawa jia la sir. Te yung, tongbo chua ni ta njawa ra, siakje polong ka tenia longza na, cia tau tong, zong, ca sang chikor nong, jia yung mi para, gol ne, nga zhuo tong, ningong, gong mo la, ten re, nyan nyi ne, sang zang la tena, chua nyer ta chia la. Yung na, ni pe ga chu tong ten ne, sin to chung so ba, mong chue ta jia ba tong. Pong za na, gu ba tong, xiamara woma su pong gu, xio zhe na zu, chi para ta, jin zhe pong jia. Ni ba, xiong wa gang bie, ni tang jia wara, xia re na zu la, chen zhe mi para chi para ta, su tu tong, mo cha rai mong ta tena zong. Ta dong, jia ke ra chung cha tong dian jia ba, dou de, nyan jia, gang chia jia na zong. Pa xia mong ta ten chu, jie jie chi we, lu xia tong, gang xia woma su, nyang ra ten jia. Dara ngi ba ta pong gu pa xia gang mi. Jigin ni jia, xia gang po long ka kor. Jigin jia ni jiba na, ni para jichin kong rang la ye ni, ku pa da ni yin jia, lo jie yon na, lo ni yin la chua xir. Gin jiba na, lo da yin rumbo liang ba yin ba, tu yin la ten ni, ni man ta taba xia yin xin, tu ma ra xia wo jia la za gu de, tong bo xia gang chi zi, nyo ya tong ni li para ma chi para, ma ye wo guo ni, tu yin rumbo chua tong, ni pa chi chi jia guo ni, yin ren chua. Samba, jima rong ka ni jia jie xio de, xiala su ji para jin zhe ne, ku pa yin ren ta chua ye. Tia yung tongbo ma ye wo guo ni, jigin ni tan jiwa, long zi xie na, nong jia ra xia ka tong, zong nyang zan du de, de ra zang ba tau de, du pa ting, nying gong na na de, mo chie gong ra ngu pa ting. Gong mo ra, lu xia tong, gang xia gong ra wa, xie po zip de, zhuo ma zhe nyang tong, mo chie gong ra tong, zong jie tong, qie tu chukul nong do ba zong. Bong za na, qia jie gong ra tong, pa xia, ri yo, si bing, jie ha chung chie we, xie re bong gu. Chi chi chi tada xiawa yin na, nong jia ra, ma chi ra zang ba zu de ting na zong. Dara ting bing ma ra na, sa ba tong, ma ka ra yin gu. Nying gong na na nyong ra, ngu chie na zu ngu de ting na zong. Gong mo ra lu xia su, nyong ngu nong, ngu chie tong, chie tu do ba zong. Bong za na, xia zu ba nyong ta ting gu ba tong, za gong bong jia. Ndo ra na, na nyong ta ting gu. Jia mo jie xio de, xia la su jie ba ra jin zhe ne chua yin na, nong jia ka chie ting gu. Ka jie ji ba na, yang ma, xia, zong shang, ka yu nong, xiong qie jie, qia tong nyang de, ken de, long cho jie ba de la, ka jie xir. Nying gang, na na tong, qie ma gong rang, ngu ba ting chu. Gong mo, xia ka jie qie we nong, mo jie tong, qie to do ba zong. Gang de, qie guo ca mo mong de tang gu, nor na, mie jie so wa tong, mie jie ngu ba za gu. Nying de wo bong zi xie na, qia jie gong rang tong, jie mi xie bong jie.

0: 제 데링기 돈에 지필린 신노 쉐초 레소 동미 멘부 냥휴 지도드네 메드루 람보 뛰비 고당
1: 사지 단준리 야롱 마만라 싱고루 테비고
0: 차도 종제 제 사토 손나데네 모즈 레교코 리에 터주에 세비고
1: 초베 초반 공시에 베치 진데 힌치 신정게네 시비고로 소테데슈
0: 조보넘바 향라 쉐초 레소 동미 멘부 냥휴 지도드네 메드루 람보 뛰비고 효준이 Mangzhouji Duandao Duka, Tadde Dunba Tang, Kienle Nyongshu Shiga, Dewe Tab Dewa, Dekuji Xiawa Chungzao, Chengo Dungki Yueba, Chede Tuenze Zhongcho Ne Dewe, Cong Dewa So, Nyeche Zhong Cheche Changyu Chechim Gongsa Tang, Zhongse Tang Zhoko Du Tuenbi, Deshi Chungchu Dedo Le, Mangzhou La Nguyenyu Jienji Che Tadde Dunba Maze, Mese La Tongte Nyongre Ge, Xinong Yao Zhenyu, Xuezu Leme Mangzhou La Gecha Hienwu, Chehui de Yobadang, Langli Yoni, Peje Ji Hehe, Raju Tuhi Yin, Nyevi Lohi Rin, Rangshu Jo Tangwi Gajubi Lede Guji Yizun, Nyeche Zhong Chie Chie, Jaka Ji Leda Ga Chin, Duan Chie Lothar So Chie, Peje Go Ga Tangzi Nibu Xie Di, Xue Zu Le Tong Ta Duan Chula Tangzi Nibu Xie Bi, Tong Ta Ba Sum Do, Bui Tse Tovi Peje La Gunde Tong Vi, Se Ji Di Mi Tabu Zwa Tang, Gao zi zonne la dangbo mi ba, xia yung ge su la hyunne jia ba, mangso jie xie zo to bi, yu ye chungu di ne, ju jie qianbo gundi tongwa jie xie di, bie jie ju jie gu yin ngen bi ku juin bra, gundi ho ta tong yu ba dang, ju jie co yi xie bi ju ri no, nye che zhong jie jie rim zi jia na, ri su lang su sa dui jie zhong jie ko jia dong a ju lo zong, ni dui xie bi no, che dui nyong nyong ko su ji su ji, jion yong su cha da dong duen chu xie yu ba ri.
1: Sidu Shaji, Gakun Chungur Dini, Mangchu Ledonga, Shawang Oma Juba Dinya, Ninja Junji, Sidu Shaji Dinija, Kilin Zung Nir Chikurdo, Jolo Nyama Tabi, Jessica Lado, Lenin Lache Dang, Kilin Zung Nija, Dinja Lache Chini, Lenin Lache, Ninsi Limanguan, Nir Simbada, Kilin Zubra, Ninja Ling Gurjimi Badina, Hajante Dibundoji, Gatur Chimbu Sumada. Dengue Kilin Zunye Sibra, Le Dui Pi, Chongsha Tadong Tang, Che Dui Su, Dizhe Mangpo, Gakung Do, Bang Mangpo Zheni, Pajuk Tsujo Si Gu Ju, Dizhe Mangpo, Yang Sun Chung Gu Pa Tang, Si Ju Cho Ga Wa Tang, Si Ju Long Xuan Go Wa, Duan Da Zhe Ren Yo Zha Chi Wa Tang, Gu Yun Ren Wa Su, Cho Ma, Cho Nyer Ku Yong La, Cun Ji Zuwi, Ju Jin Zuo Ri, Mang Cho Che Ri Xiu Mei Ni, Nyen Zhe Zhong Jie Ji, Xiu Tse Lei Su Dong Di, Ye Yu Zhen Bu La Gen Di Duan Tang, Chongsha Tadong Tang, Che Dui, Shede su di qi mang bu tuan kong du zhe xie ba. Kili zong nir qi xue ga kong zong ni. Ru yu yi ru mei jie dang. Ji yi cha chang jie. Da zhu ga kong jie jie jie xie xue cha dar dong ya ba zhi. Kili nye wi du cu di yang. Li ki ni mu song ni. Ni xie bar tong du dong a dang zhe. Ren mi ngang kili la. Lin xir jie tang ga dang. Li nir la qi zha gur. Che duan tong gui su. Lo gu jun zhe jie xiang dai xue yu. Kili jie gang ngay si ru xie ba pu. Nyinchi zhongjie jie da dong, bangye me gui bi zhong qirin zo du la gandhi hiu jie dong ni. Bangye na zo nga wii ke de da, li zhui zhui zhen dai di ru dong di. Mang cho duan da zhui ge, pa jiu ci jiu nyong zang da, ta na, pa jiu ci jiu xin me gui ba xin yu.
0: Yeren zhui xiong ge zhami chung ngur di ni, mang cho ji ne de qin po ta jiu xie ba di yang. Zhao yu qi bai ma gang chong yu kong do jie, de xi ku chung ge zhong me ciri jie jie jie, de nga gang an chen na, su xi za gi ba xie ji mi, bai na, de kong ge huo dong mo za dong, cha zo cong gong, zo zi xin sum ye bi kira, zheng yi yao ka yung gu yu. De ri nye si xu ci, de kur ji ti, de le ji le ka ri se wa dong, de le ji duan dao xi mu tu ji ju ba di, ne de yu rin bo sum yang tao jie tu ji mi, da cha, zhang mi ge zhi xia yu cu bi nong, Dati hi tong na, dee ku tang dee le, legi to tang dee ci jie jen jong nyo gu zan yong ne, tui jo tao jie xie ji yue. Dui tang, nye zo bi nong dati hi kuma tang, nga la nje wa xin kin du ji, yin gu bi su ba ri. Yeren ne, si jue tuen ju xie bi tamin ga ne ji yin la, mang zo jie xue zu le tong, te ka zo tu bi, ta sa tong bu dee yong yin. Nye jie yeren jue xiong chue do, Lian xie bei xiang xue mu xie ba dang, mang zu jie ren dui xiu ga wa dang, de ci jie rong gi yan zhe dang, ne dian tao mu que ba yi rui lin bi, nong zu yang xie tian ji yue jin. Mang zu la gang gang zhe ge, dao de de ci mong bo cuo gi bi, de ci guo la ge le qian bo yue, bi qie tou yi pie jie ji mi qian ne, zai du din bi cuo wa zhong bi meng mo jie ren dui yuan zhe xia ju de ri, ne zhe zhong qie jie xue zu le su dong jue dang zi xia yi xin ne. Mamo jie nire ye chirin ro win zedu dibi cowa gyunko gongje di ngon zu sa ta dila basa xin ni.

0: Singa namba zo, xiang la saji tangju li, yang long mama la singur tobi guru shu jingyi. Nye jira, saji bi cun tangju shi jingji, dure sabi liu sabba dobi, yang long ga saji tangju shu du si bi, janyi pimi, tangu lo ju lo zi zi zha, zho zhi singu, loka zhong jie du cho ba tang. Gangju sati, bai tai tang lu dong cun bi, saji tangju zho li. Chu cui jie la zan ren, di yu man zo jia zhang la singur cimui tai yu ba zhi. Tangjuna, Mabu Jango Huanin Guzo Hill, Kongi, Ninka Todu, Lingin Tantu Hudi, Gangjun Sator Yuni, Tenzin Bada Nyando, Gado Nyanyon Tan, Chimbe Chabi Sumi, Ziwa Dini, Birch Lizzi Bada Mansuji, Yi Chi Simu Tepa Dina, Bella Bung Shue Da, Bijun Zoju Sibi, Santa Dambu Diji, Lunzi Zo Nyami Hangan, De Sun La Sijin Sige, Durin Gumi Lore Jujubara, Rinzi Wanjaji, Mansuji Niji Di, Tangu Li, Sagin Boryu. Doi sikyo bani, jami ngu chui ngu ba tang. Giba la sanya dobu riri owa di na, kyang di yung ji mi, zido di bi chua la jang bi riwa ba ki di ri. Laba ni li chui chi kanyang mi ba tang. Dun shui si ba li, xe khur jesa kanyang mi. Gongka zon chin si xiang tangwi ji shu ji ngawan di bi, chi de ji lo chi ni ji singur chimbo te yin. Si dun li ji ngu ma na, bi te li shuwa ri ma do, ka tong ba ni hi na shuwa ma ri. Ngin hui jun para lo jun shu di. Sina du pe ni, maang chu la xia wa ngui zhu ji yin hi sun pa zhi.
1: Rongzhe be saba mi nga tong sun jia dachi ten su si bi zu ne ga ku puma xiang tong kong ke guo ling ka cho ra yung ku si min ju wa ri. Sa cha de ga, suen lu kuen po yu pa ri. Yen na yung ta su mamu ni to pa tong ge gen le ji pa tong maang chu jie. Me ra ri ri, zi ta pa tong, nda wa za wa zu di, ce su la di ni me jia jing nga kong su yu. Gangi dama yubi sacha na Zhungo ri, yume xiong ge songje chuba chimje, damju le mumbo xie ge, minta chime lin yu. Chinto ji ge mara sumje, kawa buyu tsubi tangzang gogur, jaka ji sacha tinsu dang, lao sang na dine jaka.

0: ngala ngarang ke mbi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na
0: ngan ji le chi jia ling ge zhe la wen gi yang zhe

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che ji singgo chubi, lin chin da na, pyo gyong lung chin yin chin li kong, kange lung chin jia, chen lo gachara lin chin shi, nga lin chin di zho xiong wan da chun yin. Dering ka lin chin na, Dita tsui chui jia, zin xia yi yi guo dang, cha si zhang na nui ba li, pin ba mi hi bi guro. Guo nga tsui di, kyo zhang mi na, zhang sang dong ju mi hi bi guro. Ma ka di la, lo chui la wi jin qin, gan yi mi guo su, zha di xi yu. Xian la, hi zhi nang di na xin shu.

chile don along da sor lache jova gat zele tonga pepe ta bun ze gon ya kore nyon da pa yepa cho tarong bon bo sing pete wor le nabi ku chu un da je du mirgen marza chu niwa tere don ga la chu ta nga ran ne pon de te mo ar ngo gon le to har wa server long le mi chang to to mo sa le mi da da ma da te mo to sana ra da nam ga la cher ke gon ne ding mo che be lo tong don da la tarong sa ke mar che chen bo ke ding la ding ta chak bo che be lo den ni ma wo zer ke la da lo kale ale

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zha ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ma zu zu ji zhang mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu
0: re re ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re re
1: ho re re re
2: ji bin
1: de
2: mo zhe ko yo ge ya bu dang
1: ho yo la ma zu ji bo me yo wei ji 창민, 제주 랑콜라, 마저 요나, 야보요.
3: 제주 람브, 마나양.
4: 대냔 제주, 사와지.
3: 제주 안주 중란토, 코레뉴지, 칠리거디, 마동아당. 코레 진진돌람 마동아. 초라도니, 코레 마동아. 코레 동가, 참마예와 지샤지, 거친보리.
4: 디진한치 젠저제송라 송즈휴니 돌라데 야타 야르시오서라 디니엔 돌라 샤토니와샤지 게니시디 젠야다 딘디엔 저기 코요케 튜모

0: 지난 남바도 로촌 주부 조모여다 다송 체체님 신바다나 베존 롱친 닌친리 콩 칸키 롱친 체시빌라 인치빌렌 첸티시 샬롬문 튀응 오길렌 첸니슈
1: 시비 종이
2: 시비 종이
0: 로종 주부 주모여다 다른 거 시비 종이 던주 두천노 대하 하천 로종 거 로마 뱀바 노베이 지토 사고라 시비 종이도 대하 한사 종체 최대 로종 거 로마 딘지 난시 지토 코요라 송세 농로 시비 종이니 던지힘 주부 총초연다 훈라 대하 하천 로종 거 로마 뱀바 노베이 거 지토 사고라 시비 종이다 젠 던지힘 Sākūlāna sīngūtā sōchā gōnā mū sōchā tīnsātā pēsā chēpā tīrōng yīn. Sākūlī yīmna pōlū sōtātār dōmzū shē yīn. Jīgdīn dēi tūkā mātā sōchā sīngūlā sōchā tūmū mā yīnbī pāchīng kōnā yāng tī yīn. Chīnshitī ngāchūlā jūnchītā dōngchā zāchī sō rīmī jīmbā dōngwā. Dixing, an zui qi su ge gunku yu qi na sa gu la li pang me do jin ju yu. Sa gu la zhen qin qi ama la nga qi la ning kong ru bi ding ni ga. Jun qi na qi qi mun ta me bi za tang ni no lu pri wi tun qin qi. An zu la ga zang ki wo zhu dang ru ju pun sun cu bi xia mer tu sun qi cu ding xing. Ding ta zhe wi. Tayi jansu li, nganzu la njami na chuchia chuzi sui batang donun la su xin. Zemo gong la, ningzhu vi sanjing li, nganzu la rinqin na ngayi deka dang, zujun la ko vi sato su jisam xin. Janli bi na chali, nganzu la dang xin zang vi kalung dang, ngo jang qin qe koyo sato nung. Rida dang dapcha suche rinmi chen duy kang dang si rin na cu ku zhuy nang. Rila, dadung, niwe, zangchip, kalung la su ne, rinqin tun kong zhang lin di ba di da sa gu la li rinmi du jin ju yu. Sa gu la ne, ngan cu rinqin ama jikbo di rung shi. Dacha, ngan cu lo nan ji bi xiam zi ama la ji ji dang. Kokor, Sinsu, Xiangshu Masipi, Kongki Guzula, Sanyongji Makazu, Chuluka Michur, Tienbayi Kagum, Mejimbawi Nazuche, Jansu Chubi Dukihur, Denana, Nganzu Sakula La Jabu Durhidungwi, Nujinyin, Sakuli Tungkong Punsung Chuchang, De Pangmi Jiju Longshu Sina, Ning jie tuan kong si bi dui xie xia war tie cong me. Sa gu li si ri zi dou yi wang chu jiang dir nang mi dui xie dong zha na. Ning jie kong su jiang ngu mu xie bi lu ni sim chung ki gie mu xie dun yu ngi xi. Di ti no sam xie gu. Zhubu chungchung yu de, de nga hai chan lu chung ge lo ma, bianba no bu yi zhi tu ge sa gu la xie bi zong yi de no la. Zong ba bu chungchung bianba no bu ge, ngu gi cu ma cun ni xie dan xie mi yin ba du, ngu gi li wang du zha wa dang zi cha tu ge, sa gu la la song xue xie gu li ge ga xin rong xin de, zong tong tong ma de ge no la, si mo zha mo xi, ji de gu ho. Zhubu chungchung yu de, tanggu la di nga hai chan lu chung ge lo ma bianba no bu ge zhi tu, sa gu la xie bi zong yi deng deng ca ti. Da xiang la di nga lan sa chung qie cui da lu chung ge lo ma ding zi nang si ji zhi tu, hui yu la song xue nang ru zu tu ge zong yi deng jin duan ji yin. Hui yu song xue cu ma rin gen yu qi bi, yin zhi ji gui bi xin xiang de. Mo jiang ki bang zhong dang, chang jing ki na ru su chi tu, gan sar tong ju yu. Gati, maya rada, sinzang jinta ki, deda tona, rung mebar, yi jian hangor, sunshu ma jina, de nime ki, amma ma si, shinro choma la, zola tewi, dungar zochti, langir tinsi. Wen jang, men lechung den cho yi tona, hingja si jo ni, men tu, rung ki kipin chunga di chi do, jingo do sochia sha shu per si, dingab, Jashi Janonka Sacha Munyongwa Ye Tunjun Dopi Dena Sipa Tsuchang Kanchun Chutabar Munamchi Lienji Mutsavi Lienji Mungpo Bawar Li Shungwi Nijikshi Nganchu Lochung Tsuchang Hakoi Nidun De Mugimba Tsu Samsi Dang Gongpa Mazibi Junsin Jihin Gardi Nganchu La Danga Yuna Nganchu Roni Je Pama Ninje Zubi Shichu Toga Mugimba Nala Rewan Dunjur Nganchu La Zadong Tila Ma Toba Zandang Ma Cha Zang Shona Demin Je Chowi Banjo Je Chachi Ma Juna Yang Che Na La Kangra Dini Xi Zimin Dina Nganlo Je Chido Dixi Dinbi Kongyo Di Bazo Ki Ya Dang Zera Dang Jinrong Ki Rongyong Nusi Ma Yongwi Huangko Nona Sang Zidu dinbi kuyung dana nganchu matang socha kunxia pasa yinbi. Choma yi kuyo songshib chomar ngin yue chibi yinzhati dogu rimu jishin tingla dinbo nyoro si. Chubu chungchung yungda, di ngan hasa chungche cui da lu chungka lu ma, di zi nang si chi chi tu, kuyo la songshin na ru si bi, zong yi dek nu ni, zong ba bu chungchung, di zi nang si ka, du jun chua nu, da zi yi zi la, gamu zhamu yu tu chi yin ba, hi ba du, di na zong zhu ge ju cha song ju si tu ge, ge chi ta lang ya mu ma ji zi di gu ho, zong dek nu la, zong ba bu chungchung ma ge, kuyo la songshin si gu li ge, du si sa mu ma ji chun tu bi, li cha de, ya mu zhamu di ni ge.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jije shibadar. Pede dalu shajur, luing zawa ni donjume. China number two, Luchon Chubu Chomoyota, Tasso Chichinin Simbadana, Bujo Lunchin Ninchili Kong, Kanki Lunchin Chisibila in Chibilin Tintishi, Salomon Tung or Gilin Tinishu.
2: Sibi Dundam
3: Sibi Dundam
1: Lujun chubu chumu yada, na tirangka sibi zhongdang huyuchu tuchu nung la, chuchu ka tangju zato ka zhongtong tong ma che, hechi hin. Lo ma che ka, juzi ka la, zi xin yi dong bi chuchu je yu si. Sendu ka jin bi chuchu da ka ngu la, du jia ka tong do. Gama ke kanjeng, gacha ke kanjeng so, bun son yue si. Nima jie la, zou chamo ma, rinpo ma yinto ke bun chung wa, gacha kanjeng ke, ago du chi katong la. Ago, cho rong rong puji du do, zou tong tong yile ma chi. Hya jang jamo ke, woma mei ke, puza nying ke, da su sa mong ke. De ma chi, chong zhu ong du. Demo zhamo yu hingga, oma gebo jido jikpa jichong rida ga. Sirsing, ngopanta nala jawa na, bao je ino san tono hing, ako da la, chaka sisi. Ako duchi katong ga, gecha da gong du, len chiche ma jasi. Dini ni, bunchong wa, gacha karan da, nga jasi wa na, ngo da pa hyo wa na, ako gama kanjan da la. Ako, Choga zogda, nga do pache pache ra hinga ho. Daro nga yi zizi jishgo. Rede, ngoge jogri jishi na. Cho ako chea de yi zizmasa jo ma re. Cho puza ninga nga la do ma re. Cho ana xe si. Kama kanjan gecha to gondi, jo jamu longwa na. Nga gora je jena, chuchu jishi. Ako gora je jena, chuchu juni ri. Choga zina, ngogi san jo hinga, je judo, je si. Ngan jori, ngan jori, zwana, gacha karanda ga, zoba jewa na, dindi hi si. Gama kanjando, gacha karan bini da, kazo jewa na, changpo za ni ma ya si. Honi kazo jendo du, ako chie wa, du chu katong da ga. Shani ni la, kazo ma je, da manzin ru. Da ngak di na, chungwa cha oman jo bu zhamo yu hinga. Nga na temo zhamo yue shi, nga cho yi hali ge di shi. Ri di, me je kema la diwa na ga ri shi. Chigi je du do, mo ge bun song, nyan bu ri di yue shi go. Su je ge su je la ka je lo yue ma ri, cho ge de me hi de la zi shi. Chung an nin de ngo ca na, zo ba je je ca ya shi. Ako daga da, hiyan nini ga da, kazu chan yali rangun du, lan yang. Ngoge bunsong, tunze yiwa na, puncun ru rando, puncun rande yina, zin ni. Muyo daga, duzu, mono li yitur shi. Da chini zina, tunze riyanga, sisi si. Gama kanjan do, gacha karan ni, ako duzi katong ga, gecha da gongun du. Ngo gogo yi, kangu choma da, mama riwa na, ri, ngoma ri zwa na, hi si. Deni ni, hoge binsan da, tunbo ma yiwa na, gongzhi da zha ge nimo, la yang, zhang si. Da song, chigi ganzi xin yi dong wu ga, chuzo da la je du do. Hoge binsan da, kwa zoi je li gozhi me li ma chi. Hoge binsan da, da ro, geng a, jambu ma. Nimo ma yiwa na, ngoge la, chuzo gatsi do, gama gatsi, gacha gatsi yinpa da, mono li, ngoge la, xiong shi. Luchon chobo chomo yo da, mje ka doshu da chenji chenpo yo na yang, ce yo shi, Donda mumbo ma che, nge per do, mumbo ma nyambu, yuen din do, hirai la diwa na, yinni, le zho wong shi. Tunzhe zu che de, ngu ma, gar chi mu zhang mu shi. Da keba li hi no le yang, mumbo zi do long tu na, nyam chung ki jang dun chin zhub. So cha zhu mi, cun du pi, sing ki chuk si chi zha, si hi yue guo.

0: Momang tun so di nuba gachi, nawi, nguyenba hito. Ya yu ngayla dende, momang tun so li yibi, nang ni zangbo du guba jeje, nian su nung yu baji. Xiao yu cai dang, Tang Mingying, Liu Beicheng, Sun Xin Zhongji, Lu Yong Cong du nung xiu yu baji.
1: Daga li gong nian nizabia zala, Ya yong jia chong xira nyang di zai du, jilo nian tong ni zhu lo, lo jin lo tian ba li ma da yue ji du jia, qi dian cun da, ji zi jia ge nian, Pejong lo jin jia, lo gila sa ba la ni wari. Zonyara cimbi, lo jin lo tian bi, yong qiu ngon du gara zi bi li yu dong, ca yu sa di jia, ka su si ju la mei ni san zi, xu cha zi bi, luan da zi gin, lo ma mung bo li ba ri. Lo ma zhang yun chen ji, do lo lo tian ba ye, ngay yong bi qi li na, chin tong dong, cha chin go ri yin. Di ren du zu nong xu kin cimbi, nga wo che, qi li dong chang bi, gong su mung bo ndo bi, Luo jun du du jiong nga chi wa chong ma ko cho la jia wa yan xi xi ba ri. Gang si xie ge yun lian kong ge zhu rin. Lu fi hu gi. Ta tin lian mo do wen du zu nong. Ngu nyang jun ge dong nian jir sa ba nye jiong. Sen zin xi ting ba su jia lian lian kuan dian jie ye ji sang ba ri. Ta tin lian mo do wen du zu nong. Mo bi qi ci kin cien ba jia da zhe jia la xia yu ba dong. Rong zang ri ba dong zu zang ri ba. Nu ri zi. La za xia yu su cai bi qiao kong mong bo. Lian lian qi dong zang kuan dian jie ba ri. Tie dong qiao jie lian mo do wen du zu dian da. Zha tu dong zha mi nian jie tu nian cu le xian. Lian mo do wen du zu du. Lian ma du bie lo ma zu. Lian mo do wen bie jung. Zhong zan lian di jie lu jun du du. Jia qiu ge ye ba ri. Bie rong qiong jiong mo jie tan. Lian jiu xiu jie dian nian chang ra dong. Lian jiu xiu jie chu rong ba sang ba zhu rin guo yan. Lian ji luang ge ji. Da rin bie jung lo jin da nian wo. Qi dian du zu dian na. yon ma jia tang ge jiu lo nian dong nian zhu lo lo jin lo tian ba la mei bi lian mo do wo du zu kao yi ba dian yan ti chan nga zuo da dong bie jiong su le lo jin de ma tai qi dian du zu dian da nian jie yan lo zha wo nong lian mo do wo du zu jin ti nian wa jie lo zha dong ke le wo ra lian you jie tao lang xie li de tou ne rong jiong jia lo jin lo tian ba bu zi tu bu lian you tu jie la tin qi jia ye ji san ba ri
0: Daga li kong ni bai ni cura, diwan tai do li kong jie xin lu ni do ni ru lu, bi lu bi yung xie bi nian de jian dun jin do ra xie cai ju yi ni la mu cu ba ra ni yu ba tang. Diwan tai do li kong ni yung wien jin do ru ka ni za dun jie, qin bi jia ji jie zi wa cun bi zang qu jian dun xie ni, du le sa bi bi yung tai do sa kong jie li yi li zu ba nga qi ki tang, tun zhe ren bi bong xie bi nian zang nguan ba ra xie yu ba ji. Jin do xie yu do, Rin yu zhu ka ki yu dun zuo mei li. Ngui yun bi nying du yun zi dang. Bi yun sa bi gong pa la tui bi. Jun ji ngui bi po yung zang tu jian dun xi bi. Zing mo wa cu ga su qin bo tui ba zi. Zing mo wa la ba bu chi ji. Rin yu ba cu zi wa sen mi po yung zang tu jian dun nang song wi. Yi wang bi di cho song xi xi ba zi. Rin du cho bu xi ba ju. Bi yun long chi ni zhi li gong da. Bi yun tang zang xi xi ra xi tip sa cai. Ran xiong zhong long chi ni chi ju ji ji ru ka sun lan zhen du nong xia ga an dang bu tui li. Xie da zhu ba ra bi lu bi yong xi bi. Ma yong ji jian dun zhen du ji ta du nong xiu ju yin xin. Ru ka yin da la xia ga an ni ba dang sun ba po yong zhen du ji ji xia ga ra yu ba zhi. Xia ga an dang bu tun kin ru ka jian zhi yu ba. Bi yong long chi ni chi li gong ji li zu ba zhang kuo yi. Da lu na cu bi jian lam xia dong tui li lu ni xiu kuo wi lu yu yin bi. Da teng jin zhe du nong an cui jiang lang jin zhe ji du ling xie ba jin dui xi ni mei ji la jiang ba jin cu ji sang ba chuan ba xi ba yin xi xie ba zhe yong tai du li kong li du wu li zang zhong zhe zha bu yi bu zhang yong ba hai chao yi li qing an cui nian de jin dun jin du ru mun tu ni ju dang bie lu qin bi wei yu dang jin de jia qi ru ban ni mang yong ji bie lu xi guo deng zhe ba ju yin xi xie ba zhe
2: Tomi samdun mu jie par, gen zhi lo la dianbu rung yin. Zai dou dianbi cuo war jiang bi, mu mang ji zhen dun ne, nga zun bie ta mi ci.
1: Daga lie gong nian nian zhe bie zhe la, ji zhe jie ge nian jia nga zhu, bie rong qiong qiong, zha jia qin re, lo zu zuo bie, cun da la sa la zu yin, zhong guo zu zhen kong ge, yuan shi, xin bo guo yi nian la jie, Tsu jian la xi zai zhen ba dong, rong qiong jiong jia zhe qin bian ging kera wa dong, de yan le rei jia qi le ke ba dong, ke le jia tu me zhe jia la nyang dong zang ne. Rong qiong jia zha jia qin rei lo zu zu ba ra bong bo zai de, san du tsu jie zha jia wa xiong jiao dong, mong zu de tong xiao yi qiao kong sa bie rei nyang le zi bi, le ti xie zhen ye ba rei.

0: singin number 2 dada chi chi sin ji ba din na pe jong long chen ni chi li kong kang ge long chen ji de zeng ge du ni ji ban de yi xian la qiang du zhong jie jie se tu song la din ni mang cui ji yu ka ren yi ta jue xi bi guo ru xi ji yi de lu ni zo qiang du zhong jie jie yang da bi si dun li ji da wan zo ba da la lin de wei lu jong lu su ben zhe cuo zha kun na lu jong xi ni ma de ba zhong yin gu chi jie ni chi di zhong se dang de guo ru ke li nan zhang jie jie ta sa dang bu ru xi ni dui chang dong zhi jie da yomor perje tinje kabar je da zhe zha tu ni cuo du ji xi ba ju mang cuo jie nin dan zhi zhe yin xin tu gu yue ming yi ba ra zhong jie di yong jie mang cuo zhi yu ka ge jia jue ye se tu song jie duo dan nong ju ni zhe yu chang ma gen che dang te lan dui ga jie xi bu zui yue
1: qiang duo mang cuo jie zhe yu de dang ni zhu ta lam ji rong ni Tao jue xie ba hi min bada, nye zhu talang song du xie ne tao jue xie yu yu. Talang dongbo ne, sa nian sa to to chama zhu ba di yin xie. Si ju lon zhe tang, nga wan dun zhe, ko yu ju zhe, gang ga se ro su mang zong nian zhao zhe xia wa tang, le je pe sa nian sa to to len da ba tang, sa nian sa to to tao jue xie ba tang, sen zha xie pe duen tao ka zhu jia dan chi de go, jo nyo tao jue xie yu ba zhe. Talang nying ba ne, de ci wa tui jo xie de zhu ba di yin xie, ko ko ga wa tang lu zi mong wa, Chacha chewa cheche nyozi chewe dendo cheka, chanto chong cheche ngenche cenpa tang nyongzhu de cen, lezhu cheke, lezhu de kwa che kasa zui ne, de cen mongpe sho chi la hiu jia bada tui jo se ju yue. Mingi bada, dendo de ri nye cha cho che yesen zun ju se ba tang, dendo cha cha de lezhu se yu ba re. Talon sumpa ne, tangwen tang sigo ke jinju to zhu pa de yin xe, mongzui lezha ka che tang lo ju che hiu lu ne de sa kong pe je jingwa ne. Shibi xia yu to tong so ta xie yu ro ye che duen da ta, tangwen tang sigo ke zhu zi to tega duen

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zombapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

Drupa namba, linci jengjo do drupa cho la, dinchi riba di piu ni, jie namba. Nga zui kange long ching jia, ronya jishin kang linci la gabo nawa ya hiu zo ju do, nian da tosang drupa yungwi, mendu xe jie yin.

kongo tsatsi tela ndrehe la nga chi yangchi tribi doji jiwaan gano la kandriji teni ndreban zeyo re se di la la di jika se la kongo tono pomo wo rolo soto larda te zotsi ndada chi jang se re traye to dan tami wo yena minti jinta ji jar rase de re to gano la kongo tono pomo wo rolo soto larda te se aga cikang de nyinga kanten yo pare se di la larda se an digi tre namdang tang tre soso nginza shi ni tenyo re Lada ke chete la gongo tono pomo ro lo so to te che chuchi yos che chuchi bon de chuchi bo de chere zena lada te seno lada ke che yin se kyo zotsin da de chichang sha se ya ke cikang sima de ke kante hiyo re zena gongo hiyebi ke gongo la so pa ke che chuchi bo te lada yin pa ma se te so la lada se ya ma se taro ko la mi yin yo re kan yo pa re se di le zotsin da de chichang se re zotsin yang se re da de yang se re chang da de duper Tindila, Tsikang Samba Taka Chere Se Dila, Ani Lada Je, Ming Nandang Te, Tendu. Tende, Traye To Dang Thami Wo Yena Minti Jintar Je Aza, Tsikang Yeba Tang, Ngaban De Ninga, Ta Lada Ke Che Ke Jai Yo Se De Te. Lada Ke Che Te So Te, Jinju Da Yangju Kang Ji Se La, Tende, Lada Ke Che Kang Yer, Ta Te Ke Che Re, Tende, Traye To Dang Se Vindi Se La, Traye Hibi Ka Se Ndi Ka Se Traye Te, Yangju Ta Se, Yangju Ta Ke Ji Se La, Ta Nara To De Jang Ki Ba Yin Se. Tame wo se yu disi le, ane jinju mepa. O, tenri kasa la anar wo je gu yins. Yena minti jintar cha zi, ane yema teso te rang rang su su gu minta te jinju kaan yin na, o, te dan tembi gu ni je gu pare se. Tende le ta dodo xe yaba yin na ta, ngan su ndi jiwaan gu, tene cinda gu, tene ladu je chi, sanji ba tsa kura no ngi su tenbi gu, ngi te che yi tingda le, ane ngi su ma tenbi gu toda. Lada ke che toti ya, nini chendo lada ke che chukchi yinpa te ten. Ta ten dila, ta nika se la lada je minga nara la zochi da nada se re se ande, la ani sato penchen ke gomba de yaya yin kusumba re. Jinsen che re se na sato penchen ke yang nika se la kandri chison yore se dila, koo no yun dar ten je lada mago ni hebi nada, tinsang zochi da chapa na ten chikchi yin se ya. Ta koo, Sati penchi Kurang go go, ta Kurang lan sunba yin, ani yundar tenpi, yundar ten se di ta, tsa sanchi pa la sa gyur, tsa sanchi pa ka yundar gano la tenpi ka lada dan chik. O, lo pen teni, mato gyana kata gano zi pi ka, mago chuncha nong si ki pi ka nadat se ya di na, ni. Tingsang tayi la soba mambu di gano la, zotsi, zotsi, zotsi se ni, yon su tra de pa nda san da, ta Kurang, Sati penchi Kurang yin hi, ya rang luk toni hi ya pa yin na, nda san tenji mingi nan ra yin. Kandar. Yanchi tribi doji kaya, zotsi nada chi chan se, zotsi dan dada teni, lada ji mingi nandrayan pa, ko tenchi mingi nandrayan pa te, ani sada ji gomba te, ye kya chin sunwe. Teni, dra jo sada chere zan ta, kondi ke pa taraki ji se, todan tamiki ji se woshi. Ta, todan wo teni papi peke, ani hama, ani gubo, lada ki che gubo te so te, ani minta ka jinju da tambi go ni, ani jagi pa yin se ya. Tan diga kasa la, draye todan tami wo se ya ka, draye se ya nde, Shatang kala ina ta yanju tala kogi pari, yanju tala kogi pari, yanju tala ngan solo ani taras, taras ayuri, yanju sala sara yang se gyori, tara dan sara se dili yanju tada yanju sa se gyori. O na yanju tada sa ni la tara sara se ya nindri mi tagi biki jinsen chere isi, di la tara ta traka ki tra se ya mi tagi biki jinsen kandri chere isi ba ina, yanju tada sa ni de ani rang so so nyuyir ji jinju kan hi ki jisi hupi kasa la, tini yanju hupi topji. Ani ko tsik tu je dradang te ngali jako dra traba lan jindu kuyo dra traba lan jindu kuyo tenze yo pa yen zang ani yanju tate la taras yanju sala sara jeba tan deso tabi na tsuyin ba yin na ko ngen che ju yige lo tang

0: Romi nading kyon rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsu gibi miusi yonbu yingwe su, sasi logu zongzir zinjo la peta.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Nyingan je zhuban na batso, tada cheche nyingi mandana, Pejong longting nyingting li kong kongke longting je zongri logu zetong hibi lechen tare. Gong lechen no, mundri zongzong lechen me to to mulan hibi liu nyek zayi da lodun hibayun. Nga lechen zoshong wa lodruyun. Hyang la gong lechen ji liu dara shadren kishi na. Liu di non la, peke me to dhokar nek dut song atong. Men pi chong may yong wi riwa me bi kor hibi. Balu me to yong zong je uchu me to la kabar tong atong. Peke me to may yong ta me bakye. Uchu me to ka nitsui ta goma ta kyangdo ni lhasar yong ju dhru shibi kor so chindu. Hyang la zang zong, me to to mulan hibi liu nek zang ata lodin hibi yin.
0: Me pu hiri pontong yomo la, zonri logu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetang lezen senbara gasyo. Ochu me toka, peke me toka negi kor hibatong. Nyi par chando ne nantru dete lhasar njoro. Ochu me to peke me to ke nyechi chisu dete. Peke me to, che che nga la miji titon. Nga ochu me to yin. Ye yon ni yon to mbe kin mingi ni miji uomi to long. Te nga karsa ka la masa mawa, hyazo rezo li pe peke me to duzu chewe ne da ke menzi pa yon su chomte. Tada rujung papi yo zang hi to jirwa tongke miji machurwa jela si. Ochu me to ka mbe pa peke me to ka mtsorwe, me lar yon ngonga dwenxin. Peke me to, ronka nga la michi titon, nga ochu me to yin, hiembe. Tazui peke me to yurin jawa le trin suite, me mingi seka zang hi tongte ochu me to la te. Ketra me sen non te mla yinan yon na roni ngar hin chua yinam. Ochu me to sada jompi chando lompar yo. Lhasa tong pata lewa tong ke kyo yubi yon mutaw. Nge sen non ne mo ten chao te chua re nyan te kali kandu kapu mik zom. Tata me zhukpe zung hiu se te mik zom pari yon kange hi yo. Peke me to ka ya nga wi tsuit tong ke. Balu me to tong ochu me to nyi tan te ngoy de lar yon mo nyik seba tabu hi shong. Tazu me tena ngoy sumi ba hi ke. Me hiyunpyo lapa ndawa te uchu me to la tong te nzong zang shi. Don li gawin nanjur tanga zang hi tun. Me mutu ripa ndin te mingi che uchu me to la taku shi chong rongo me para lar yang sum. Uchu me to ka balu me to la ti te. Terin tochi se songa. Hiyan rikab me peke me to che se chong che shung rondo. Terin nge zeng hi che wama kayu kong tong chupa. Tenyo lansin shuk song. 大家这么个口碑呢

noa tongke me la, mo gukte deke yo me. Palu me to ka nye hinto pe lu la hyu me, kompa po wara kompa demma to pa tar shiong we. Me kompa yon langkor pa tso tong ta nye we, chunpe lanyi durin ka ye so kya kong hi yo pe te sho so pu. Kya kong ka gondang to kou cha to te, xe gyu ma pomo hi yon te. Ke mo, so ja chwe ken yin na, yon na hi to chwe ken yin, xe me len gong ne yo. Me ke hyung me la nyo dong chi ngon ne. Ja pon chi che hyo. Ye ye ba tong, pe me te de cha chupi cha pon hi men dun tu cha. Me te le cha nga mo gala su kong tong. Ta na mo la le di me la kumi no gorsa li la me. Chan tere lui te na tre pa ta we pe te me to la chan hyo chur. Me kya kong tere yu ring de te yen yu la ta we che. Kya kong ke nong yu so pe zi kong ka hi yu ba tong. Puzi kongka xayu ma tazo na gondran to kocha ten kongchong lochong sheti de. La to toa zung ni tenchen toa ngon lulu to ton. Jalan ten droken sheba zoro kakyo ton nye kuchu de yo. Pomo tezu tongcher no tazo kewe kutung kepa mapo rechu. Ta chuen miki pi kepa napo ta ngon nyele shir ngon yon aton. To la chuen pi tokoe chi kumpa ma la. Wohyop chuen pi kongxi jame pi nume rongzu shir ngon yon goyo. Dung la pota tsamba kuipa tar shu. Pota yopi dung kapo te njimba nabo tewe ngay sa tachir. Chula tsangmar chupi ngang tsui tana. Chincha sema tapi chua tamar. Kunzu dung li chuncha mandawi sata ang yon na xiandu meki la maru meki pa kaji yopa tartuna. Mala tini dweba na ta shidu chindri gwe towa xe yin. Tenga rung dung la kama shu te shepa su mila te yon. Taja mui pomo tada la teke chindri nyingpo meba hitu tong. Yun tsam ni pezi kong ka godram ju te shepa ni kada she jin lang la nro yin yo. Pezi kong hi ka goyu singji wo ni peme hi ka lapi goyu chi solan ju te zurmi ta yin shepa yun patar. Chola, ya xo, ke yo tong drati xe. Ma ti hachong no mi ngon pomo tar ta zang xe. Tong yon ka migda hi pang. Ka ni, hi tregui ki ge te kaya ma je par ngar yin rong ki lant ke. Pomo te kekyo kero tante. Chola, junji mepa tanda maje. Kanyi chuen dagar yungdu nanjun tanda remandu. Kei xepa tong. Xepa te rungi la mani kayu xepi namba tuen xinto kwe dong machong cha. Gompa yon po mehipa jote rongto nyantu yepi xepa tere tasan xe. Teji pomo te nrangta tse yon. Pomo nyongchong te tronin jute tuktu tong xin. Ngo cha ju mebe yongzo ma. Dumi yapo tu tong. Nga tabo chuchu sar yon si tang. Susu ndo la mati par mela kanjong to xiamo mayo an. He xie je tali je te rong ke lan to che zi xe. She pa ro pa te ko la yan cin che miki ta xin. Chue trin che re son. Jalan gong ke pomo tu zi xie pi ke cha ra nan wa tong chi ke yo. Ke xie pi ke cha to ko wa tong ko tewi kontro lon te. Tak lo je te me na la nanyi xi tong te ke chung ja ke chi lan ne. Xiam re ma. Ye xie. Teji dong ma chong cha te shepa ropa ter taase lam kya hi xue kin shirti chong ma lo par lan te xue. Nyamo nda cha la cemo yong kong non kya manyan par yong kin cha chepo te pomo ter tong chong ke mek te. Rong la poto shung yi cui cha ka dong dropo tong a le. Konsor kya sami la san lo matong la konsor dong sin tewe me she. Ko dong dra wi zi pa chun pi shepa nda cha te zi sambar. Me chong ma hi yin ze choma luni me ba tong, ngo sa hinti me ba. Rongzi sanglo me la, jebaaj sanglo tewi me pe shengi hi la ngunzin she chi yo. Pomo tene nongzui tada la ngasa ne kompatara halan poto gongyo shong me ban ra hi. Me nongmi ngon ku ye la te te. Chero nyamo matong cemo nre yin pare. Magine cemo ngansoro ngosa me la, ngansu chi la yonki sheba nana tewi junri me pa he chi re. Ke trekwe tong ke te tatar me. Me kecha te kwe kumin kya moto par lenda shikin chang ma yon. Kwe jazoo na ngasa ni me miglam ni yesin la. Kecha te da chon lalun sibi chwe to yewa tong da. Me ka no ke gozi papa yu yin jinjong soto nyang to goda langer de. Tsang ter yongzong chi mingdun to lar yon peki me to ke zongye lamir sa. Peki me to nazu che yin kar jawa li suy ke. Tacha nga debi tu la kongra tong jese me la. Ninda na ngay leka te ngala yapi xuzi kipo tere. Che juesem che chima lunglong bachin xeba ta trenpa tong. Nalam ta. Leka che sheje yate, yinchi leka nirashi shegu tong che yo. Che pi menpa pyo mi te kecha ta yon ni yon tu tuekhin.

singa namba zuwa kankan zong, nga na le ching da nyinda ba tenzi cho cho yen. Tering ga le ching nong, pimi zuwa jenda tonong chi gupe tenzing ga dong, chimbara la chi nipa se che ga. Jitsi ne je se kang polong kor dong, nyalam ne je se che polong kor nong dia ka zang tadi shu ye. Nga la, pimi zuwa jenda tonong chi gupe tenzing ga hiba te cho cho yen. Je, kipa na wa, che chu pa wang yon na, ka chung su le yin, kipa na wa de na, gongbo nying chi tang, yona moni yinba tawadon rewa ye bayan bie gadea kipa nao nongso zangji tutu da minkon la sone tawadon jian la xiuxir jiba le yin tarong tatong chishil wu ne gongbo xiuxir jigu kipa nao dukaw se chukuro mongbo tawadon ka cawadon nga jindubi zatong garae dine mozawa rao yin na nyingjong suchu jito ji ne suchu jina zong niba ngoyer kowa ngoyer koro nongso zangji tumara tawxi yindi yinme la xiuxir jigu de deyong ma gingyang taasang gongrang la taxi to ni pu la xian pimi nang la lo sanchi suanga ni yeche yeme se taxi to ni pu la we zatang ka jetong la nyangde chi ji na nangjian desong ka cawa kachin xe yinba ma zi taatong chitong timbe guwa ni lu cha yongda zi na lupang ka detong la pinu chi mbuto sang mezang zhong xian mita nopon jiwa mezang zhong xian mita nopon jiwa na yan ran la nga do zongwa le luwa yinba de me wen zhong, ka tie tu jing de qi zhong ge nong zi su zang ce, ngi ba ra de ming kong la song ni, ka ma ra xiu xie ni bu zi gu ba de, dang zi zi ba dar na, pe ming nang la, ka ma duo ting pu zi de, ji ba li, dou jie lo ge tuwa ri, yi ba, nga jie ngan xie le jie mong tong zhuwa, ka tie tu jie ngi jing xie ge nong de, nga jie yi zi nang jing le mong ce, de na, cha za jian zang wa le luwa yin bi, ka tie jie dong ge lian jia ming tang na, yong su jie nu ba tian ce, ngi ba ra de ming kong la song ni, Sochu zombo chigu, nga ba, gongba zhongwa, tujian da gongba zhongxian gore chua nyamche. Dia na talong rongyin cha deca nyambo daoyanbe, nangjin da mwche mwombo sawadong, xior da gongba panyan che de desan chigu. Chuba, gongla la zating nyawa, tujian da gongla la zating nyamche, mwlo la chochi gala su gandye, rupo sa chi dong, xani cha gantin la nyajan tepa daoyanbe, nangjin cha cho che da, nga cho ngibara da, wazhe tong, su chao cha chenpa, cho tian ngu zhe saba su, mong ta sa gu. Dimba, tu jing de ka gang xian jian mo wa, tu jing de ka gang xian jian mo wa ma zi. Tarang, lu cha ji chi chong, nyan re ne nyan re, jian yong yan che. Ngi para da ming kong song ne, jian nyan sa ka ni pu ye mi la, xiu xir nian bo chi gu. Ji ba, zha mong bor lang wa. Je tong ka nian zu wu de, nda na siang kam cha nian xiao che wa ang. Yong na chi di min ba za tong ka jie tong tong, Nire yin xin ke le luwa yin ban de bi. Ngi para ta, jichin ngoma za ni sochu ci ba le, gongde tara sochu ci marang.

singana ba cho xiang la qin ba ra qi ne be se che ge xi ba de xie jin ye nie ji mang dong wa nian dong ci jie lu ba na de tong yong wa jiao zuo xie yan bi ong ge nie qiao ba na sa ma su ba le zhong cho qi wa wo de wei qin mo qi ji ji tu nga zuo ni ba ra nian ni lu bo nga su ra jiao gu ga de nang jin tu da ra ma ni ba wang nie qiao ni nie ji mang dong ce lu jia de tong la nie qian tie ni ram ji lu jia de xie si de ngo ya kor wa dong ombo masawa lupo running hengu che nupa himba tong chenu to khanu che yin tan ro asu nire ndame mombo he phun ro geyo dewa chara to dara nye lupo gang shin da lo tan ja gu hyu ba ma ne long ji to dara chen mo tong wa chen tong wa na lu ja nyi ma cha ra cha tong wa yen ba la lo para no mo ma ne long ji to dara chen tong wa na lu kham de tong la phin ba ha chung che we che lang she yen nang ji to dara chen mo tong wa tong chen tong je ye chung sin ne chen ma tong na khanu nyam ba tong gomara ni phulawa ta tong chelam da de thing jawan su ni re hyen da mombo nyam nin che de wo zara nga mo yar long ji tu tara chen tong me gan xi lo tong jo gu pa mi da za tong che ba tu tara se ka mo so wa ra pa mi da za tong che ba pu wa me de la ne jian cho jin tie ne ta ra chi mu jie jin de song de pu ni tong chen ni na su ji bie pa mi da za tong che ba na de tong ma xi bie ni dian cho jin xie yan dewa tsara zatang tsepa tuche tingke tsago la pami ta zatang tsepe kanshi ngenpa torgu nongja musulwa nyan jeka nongja matangwa na nyan kongpo sama maso patongdawa lukam detong la hachong nepe kanshi ngenpa xeyan ma pamo che la nongja matangwa kanshi ngenpa da lo ye la dewa jinji rangji nongja musulwa man dedo ki poa nechen tene poa ma yewe nijirai tong qinba ma yewa nijirai mongbun jangji ye beja suwa riba nong da kuni kanji jana ma yewa xi ma yewa na kubun nong ka dianga neta la nechen zuwa jichin zuwa xe yinba xi la ma yewa ni na nongja ma tangwe jiba hajong mwewe dala zazu caji kache tewa carta lukang detong la jitin zede nima re re jejin ja nongja xe ngibara ta sogu

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dura Mahina, Nga Chui Ling Tsin Sun Tang.
2: Minze Ting Chewa, Jara Ming Timba Na, Lula Pimba Chita Yami. Nyechara ma namche panjo kona chi ta yinche deton la sanlo mato war genye tawa seray ton chidi menba minze mongbo chesa ne yako sozo ton changsa ne chongkong rere nong ta chang ne chongye ye la ma namche lo na chechang la chi mi para genye seray ton chidi menba minze te da ngamay ta longche chi yinba ye genye tawa zatong te da chechang ten na minze te da chong ten gu la tara chidi yemenja minze te da ten che we Chimba suja nupa nyandruwe min thana on nyanju zaja hachong kache. Dewa tsara min mungbo timba le ni jizi cha jate genye tawa sire te da pongne min nyansan tina zong. Zonyan zepe zatong timba. Nganso wa nyankurata zonyan zepe zatong hienta mongde berna changra ta na chongyemba nredong woma, zhodong, nang, tarna, xadong mala chena yong zonyan zepa tong. Gari zhengir mba xeke zu de chong yinba nyechara chalang kana yiba tao yin. Dewi, changra na chong yinba zatong kare pamo che la, zonyan che yebe serenda da timbra kanchi zipa re. Dewa tsara, mba li tong zonyan che mi be timo mayin be kazi rongkara zamba tong xamara taisan su je chende zatong zoma re tinggu. Nansi seray ting che wa, nyewa luan dagara chingre be xanjo che ba tarana, nangja nong da si be serenda da Njetin jipi jatzuwa xe ta ngu zang ye. Nansi xereji jipi njetin pamo che na. Pochi lochen ton jewe njetin xata yenbe xerenda la nyingka hachong che. Dewa tsara, nansi xere tingja gawe kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu ba tong, cipo zatong tingba. Ngo tsala tong, xa lianba. Zuo che tong, nje su ma tsu ba tong, cipo tingbe powa mirje chen je mato ba tong. Poka nong ta ma zuwa su cha nyingkan jang la. Dewa tsara, zatang kong yen yong li para tsupa tong ma tsui para tingji ka che. Chong tong sakarai tingche wa. Chong na, chimba la hachong ne che. Nye chara mingkong pamo che wa nong ki jiba reja nipa mong che wara chong tamo wa chimba ne chen tochi tepe ne tsu mongbo nyangka yepa tau yen. Sakawa re, mong che wa, zimang tong zhenjir cha mbali yepa mba xe yen la. Bera na, Koko kona tong sabo su mong, ta na

0: ཁྱི
1: ta toki bo toma khang ge ge sha tang ke mansa ma chhinyo mi nga ta mang bo de yun jo nyo mi ni ma re la ta mansa jari ta lo zo na ta ni ma sam pa ce ye ba ren ta mansa ni ye ge ba ye no do
0: ji ji ji
1: ja ma ngi san ta ke cha hin go yi de mansa ge ra shin ke ji hi ji ma do ta nga ya ta ti ko zo ke ta ta yin ji ge jo de jo ba lo zo ta ta na che bo se do ke
0: ji ji
1: ji jo ba ta de lo zo yin de ta nga ho bhai chikbari san ngi jopa til jopa til hotsen kal cha ta hotsen no ji matsa phaje jopa nga tho ne zo ji ta sindi tho tu ma khu na ya jopa nga tho ne zo ji lo ma ko ka te ne nga ki sa na de chik ta la por ta ta sio go cha ka in cha ma ze ji ne na ta ta na hora re ta ta na nga ki sa na nyog de le lo la zon ji jopa ta de nyen bo ma tre ta ke cha lo zon ji ta ni shin ne Then, loro trokpa thitsa to kanyanyo to loro tambon ko ne athin und tang in dhan sikar chok chembo jan tang al thasa tambo le yonde ngarang kanyanyo ti tap ngus ta denchol zoli ka ta ko ga yonde ra na denchol tin no ngak ta na nyog dil chesa na phatsen te ngi yamon ta ke den ne ngi mu to kama tsaru ja sa ko na phatsen tsaru ta ta phatsen tni pen dwan ke de chal le de mi phatsen hi thi zo phatsen hi thi zo ta to yin na che zur pe ten phatsen jin na yong da phatsen jin na ta te ge mong bo da ta tege yamorla san ngi chena yamor red chen chita ta lo chen zo ti chen ta te ma re le ngi te sa jang te ne tong tong chen tsel me ngi che sa na nga le ta lo chen chi ti nga ji lo chi chi nyo na gen chi ji lo chi ti ta te yamor ni pa re da zo jeng jo rai chi de lo chen ti le me ngi che sa na nga ta lo mal mung thong la zi ke ta hien ti ji tu zo yi chi de ta nga lo chen ti le re bo na re ma te te nga ji lo chen nyen di gen yen da ke lo chi ti ta te le dang len da xin ke ka mo ma wa chesna ta lenta da re do no hina ni ki lenta ti no ta utsuk do ta phi do juno tsuma tsu do ta na ngi ten chesna nga ke lo chen ti nyol lo ta lo chen pa ti und nyok ke gandi jan ka wan da nga ke ti tili ki pa che nu me ta ra shin zi yu ma nga ge ge ta che me ke che lo chen ti ta dung na re ma re te und nga ke chesna tso cha chen zi nyon je le ba no na ta sa hi ten ba ta hian zi yo ta ro shen na te ta tende yonde ta ta thong yin nga chen yin nga ge lo chong lo dan nong de leng ke sir ja bo ji zhong zhong kha jiao ji de sa pa jing ni de mang ji de ma za me de ta to ge ge de ge de drama chen de ne ko ko men do ta de ge men de ta yo ke de de lo chen de ge ya mo ma pa de ni shin de yin ji na ne pan de nya pin de yo ge nya pin de de shi ji na go a len li ji lak cha de ni de ne din chi de de chen do ji ma de na re ma re ne ke lo zo de ta thong thong zhe le de ge zhong zhe ji ge che de ta lo chen ji ga shi na Tengi teka juhyo tsukha na yoga del juhyo tsa mandong lo tse tri gudeyo mara. Tengi onde nga kyesa na lo tse tri nde ta nga tsa zanra gudi juk tri onde nga tsa gen yenda gudi gen chuk tari zanra zhang tri kya hiendo gen chuk juk maang tsa tri na zo ngal tri na chizir ko gen lo chuwa tiki ngal ta tri kacha tri hiyo na. Tengi tri tsi lo sok yung tri ti hachang ju ri hiin. Kacik kiwa hi rima to, tiri lansang lansang zhongri tuyanto to ma riz, loso zori tino zo kya ta so jiti riz, kya so urso na nyoji kunshu, lo zhong shi tang, san lo kong duhi tegi so kri mizu, zhukho zi ma tri tete lo zong te shi gina, nyingbo zo ya ma riz, zhongri zoti pati tuyidu hiuli jik jiri, te kersi na zhukho ti kamo ki tuyanto, nyo tsuma da zhongri,

0: ཁྱི
1: ལོ་ཅོང་ ཁང་སན་ མ་དོན་སར་བ་ དེ་དེ་ནི་ ཇ་ན་ནང་སར་སོང་ དེ་ནི་ང་ མ་མ་ལོ་དང་ མ་མ་ལོ་དང་སོང་སར་ང་ག་ དང་ནེ་ཁ་མ་ལོ་ ཟུབོ་ཁ་མ་ལོ་ ཡང་ལོང་ མ་རན་ལོང་དང་ ཤན་དེན་ཅི་སེལ་ ཤན་དེན་ལོ་ཅི་སེ་དེ་ ཁང་དོ་གི་ལོ་དང་ ཚེས་ར་ དེ་དེ་ནི་ཡ་ཅེ་མ་དང་ ཅ་ན་ལོ་དང་ ཅ་ཨོང་དང་ ནང་ནེ་ དད་ཏ་ནེ་ དེ་ཡ་ཅ་ཡིན་དེ་ནི་ ང་མ་ནེ་ལོ་དང་ཐོང་དུ དམ་པོ་ང་ཟུང་ ཕ་ཡེལེ་ གུ་ཤོ་བ་ ཕ་ན་ལེ་ lo drop di le lo drop di de chele na cha cha on di de na ngabe cha on ngo zo ta ta na khomba ta sa chi khani na ra ge cho yo ma re shu di lo khan de yo ma re ge ge ge nya khan de yo ma re ha jang ta de mo ta chun chu ma ko to bom ta re yo re zin da lo ma mong sa na de pa chi ko ma chi wa ta na zo re de ka ti di ngo zo lo ra an di no la ta thong ta ngui shu men to mang zo ge ge pa chi ten di zo ki zo ro ta nda mong bo re ta nyen chi ji khan ina ta ge ge ji pong kha ina den ha jang je do xin suo zha dong ma ta chong ma da lao da qia ne ten yu zhi jang jang den ne ce yi tong bo ngui ye ngui ma qia ta ngui ye lang ten ta den da ge ce yi xin duo den da rong ren de de ta lao da lon je do ting ma ta na sa lao ta re ta qia san ngo zo ma ma ina ana le ta lu ce tang chong ma da ta ta tong ga zo ngo che zo an dang ge ri kuen yobo tanda yoma re andang zui tanda kuen yobo yoma re tata tatong andang zuiwa inba mazi tatong mina jek di ti yora jek di nsati tano tatong tatong anda tatong on jek zi kal tani mina le nguma ina sakhan nyingba cha re sakhan nyingba taja cha re na sakhan nyingba ta anna cha jab nga zi ina sakhan nyingba til cha ki ma to yoma re tatong anda sakhan anda cha sam yore cha sam te mazi tani ngo zi anna le lao da ka sakhan yingbi ta sakhan tribi ki tukab ti da ngazu lorong zong kangba nyingba nyingdor taan sanzuk shili ka koka nyingda taa tokswa zanday thongdi koka taan long mongmo na tanda koka tanda zangbo tanda thawji mara kongba maa xigdu to tene yaan zogchoo shidu taa tiga juran tino taa ngazu koka tanda tato thongdi ane se yong songka tene loda la sacha mongbo triyo rin nisa ngazu tato sakho nyingba lin sacha sapa li taan tsuma sacha tsuma da zato chungka kongba li sa sacha tanda re tanda tsu triyo rin pa jen mo ये गुजज रासो मो गुजज पच रासो ते सखो अनि दुकान तने ले मना ल था कांचे पोलो जसा चिंजो स मंगा मंगा दा बस जसा रे दा ते सर मना ल तने दातो सांशु च ले रो से रे ते मुमा मत सांशु छ यो मारे दातो सांशु न ल था छ यो रे ते गेगे पोंखाइ न ग छ फटा न गेगे पाजे
0: 리즈도 반지 저우치 저서
1: 내가 녀시 저런 전다 녀시 다다 동쳐서는 전다 놓는 시엔 치치 치르서는 전다 카시는 담만 뭐지 게치 기다 마 옙치시나 때 아마 도모 기다 다 대지 나치 나 나치 나 나치 다부터 파진 전다 저우드인스 저리다 때 로콘 투마나 다동어 저기다노 녀시 다사다 다도 로릭 되게 투마나 나바 투마워레 쳐다서 사커 공바워레 다통어츠케 라조케 라콘 다통어츠 다통 데미 촉촌조히다 아 덴디 데미 촉촌조사케 어 라츠 트그조 데네 마즈 다통어츠케 다통 로얀 로얀케 데네 강제 폴로케 아 데네 다통 라츠 폴로 되게 처마한다 치스나 다 잔커르레 노시 잔다와니 덴디 좀바히 마드린 데노 따따따따따따 뒤츠 서드츠드네 스리싱게게야 요레 쳔가게게야 Tāl hau dāk chī dhūrgu tā, chīni sēgirī, tā chācēn tā chēdāng tā yamō mā rēdō rē. Tā kāngā yā pācēn yuā tā yuā chī rē tē, tā kāngā mā sā mē lī pācēn tā hau dāk chī lā yōng tō chī bā rē pācē. Rē tē tā hau dāk chī tā rōng yīn yā jē rōng hiyo rō ngō sī, yā jē yamō rōng hiyo. Chā nā nāng sā chūng kē chāng tō chī kā wō yīn ān tāng bō rē. Hau dāk chī tā jōk Dienpa dientu rinar. Zhangre to na ta ma na tsumanda dienpa dientu
2: rinar. Arla.
1: Jana nangsa tuis to lora loma rire nire manro to zon marang longro na xin chadu kato ki yik zi tongpo tong. Jana nangsa lora taong te kato kama pachin, kama rana ongi, pachin ongi. Ten puna pa tong na ngay chana yamu ongsa da chan shungi. Tongpo ongo tog jasho zog jir kuna. Ta jana nangsa lo pachin tumir, lo chok tsin sawa pachin an tambo rsu da. Zongka chok tsuk chandu zongka chok tsuk nana an tambo sui tsuk shitir.
0: ngana tsui labda di da chik buku yuzen kama dana ne da kama ya thwa kya thumye dhi chiyo marwe di kagi na
1: nga zi tana shetan kama ina nga zi khlo dhak da kama ya cha thumye dhi rik chen di kani dhi sana shu dhi ta jayi nye re
0: les les
1: dhansan dhani dha rima ta rahim da chisana ta dhalo ina nga zi ka rik chen na kama chang yin dhin batu tenka yin di bayi rindwa bayi chandwa san tsama yanda nani an tambo yin sari chanyo nani nga lo zi rindwa mana nyo yeb chi tsawari di bayi ka ta zhangri chanyo goch gochik du tsaka chiri chi rindwa ya tenye di yang bayi rindwa tsenka anda chi chu rindwa si dhiyong kana kama ma chiri di chisana lo tar manda wa yung kudu nindwa jami nyi hi lo yin sa di nga zi ya ten sa di chisana anzi rindwa dhiyong da anzi diyo zho chenpo rida anzi di jo ma chun na ten kama thongpo yon na mien na ka ti da tenri tsishida
0: yan nangsa jo ma
1: thongpo jo ma thongpo tira ka ka ngdo wa
0: chaore lese ane ta tiri kila nganzi le zin ki jenri thang ni nangpa yin thapo ni thoje na shukui ane mao bia londi na li diya ni kila chali liya diya ni jik tibia ki lekwe yurse chumri tobe dresi minti shukui
1: yoyoyo yasi yasi togi togi
3: jobu nabazo lopso na lomi yangdi zama yinpa xueyan nindin jia loma sosyong xia ju na lopso biawi tomi sandi yin la tatu ka muiyo yang yin 罗索的协助配置党队呢军体灭霸绝绝党公平动作呢罗索军体配置用于拉索者第二丁罗米萨德杰女霸党滚雪罗索总雄小勇者配置接了雄年级罗索顶了进了卡修霸党妈妈杰德罗刚特别罗索聂杰呢改气能个刚气应诺

Zhubu namba tsu, xiala zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuo ge dungwi, ga zheng jing jie giwi hini xiba luji di yi. Luji di zi cheng de zhe zhengge, mui na qi ni qi dan chi. He rei ji zhui mi, nga la wei nang xin, pa man zha wei xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga chur jiang. Giwi hini, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Ma qi yin dui lang ti la, wei nang xin. Lang cu da wei chu ge la, lang nur tai bi xin chi ji gen. Giwi hini, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ni xin nang zhu. Du nan yang qi ji ga zhen ji ma si. Giwi hini, gu ci yun zhen mui.

dun kyori ki ba tang. Zhe xue ngui bu san ni ji ju ra kundi ting se tong ni. Zhe xue ji ling cha chi sa tang li nam sa ba dun tu hi san ki di. Zhong qie tang zhong sep ji zhe xue chong ra ting ping ngam la su tu ba tang sun yuk pa wa ra hi yu ba ji. Du cai tang bu ro yong yong jin zhe xue chong ra ku yuk ting ping ngam li bi ku su yu yu ba tang. Zhe xue ji mong ngam bi du yuk pa tu ba xiong ni. Bang ju ru pi da gong pa yong ju ru ngu yuk nu yu ba ji. Xiang le de gu ji sang ju ru xiu gu yin. Laza zhongjie ji, lu qi cungkang xie nung, zhe xue ji nangba chubu yuba zhi. Cungkang nung rei ka gi qing xue lu qi, nai kan zhongbu yuba dang, li mu qi lu qi nyong kin zhong mo bin zhuan la, ya ka ji kasa si du dang, kasa qi ya, zhe yu du rin su, zhe xie xieb cha jia yuba zhi. Ya ka ji kasa dang, cung bi zhe xiong xie gu ni ji wu, zhong mo cu ro, zhe xiong mang bu tu ju yubi, zhe xue xie sim qi ro qin yuba zhi. Lazi zhong mo bin zhu ji, si yong ge san ye ji wei xie gu yu bi, qin nong ge lu qin nian ba ji bu ji zi yu. Si yong ge kasa si ju ji ngan cu mang cu cu lu pin ba qin bu tui xiong xie xie ba zhi. De lu du cai tang bu ru qin kui lu qi tang, zhang jin qin tong qia gong ji yan zi hui dun tui rin bu xiong a tang. Laza zhong ji ji, jia ge tang san ye ji ji lang ku ru nyo ru kasa di ju ru gu zhi ba tang du nan ji ji gu ni, re ka gin zi kui la gong di tong xie gu ba wei, lang kuron zi yu chong ra din tu lukpa xiong yu ba zhi. Laza zhong qi ra cong dun ju chong ra ku duk luk zhi dang, da dun ku yu kuo zhang yun ba, xiang da jun ji. Lang kuron nyu ju tie jia ke jie kasi xiu qin bu yu ba dang qi ji. Ngan cui ra xiong zhong dang zhong qi rin bi san ni ji kasi di ju ro qiang kui xi di. Da wa cong ma ra xie gu yu ba dang, du cai cong ma ra ling cha qi sa yu bi gu ni zi yu qi zhi ji. Yi qi dian bu yong a dan chun zhi hui ba dian du dong yue ji xie ba zhi. De liu chun du, rang yong jin zi hui ngui bu san yi di yu si ju bun zhi li nye le tu ba dang di wu yin zhong chui dang ni pei pian ji ji ji ka sip lang su ru ji zi hui bi mong ngui bi ding yu par tu ba xiong yu ba zhi. De liu, da wa dang bi dang jo du, tiang du zhong ji ji zi hui ngui bu san yi di yu xie gu ba ni ka sip qi li dang di di di ri yu ren la di ni zi hui chun ra chou du dong yu ba zhi. Dari ji san ni ji yu xie gui nong, qin xue lu qie dang zhang jin ring nu tuan zi su cu yu ba zhi. Tiang du zhong qie ji cong ba, wei wei ji, xie gu ber cun du, jia la nyong qin mong du qin pa ma zi, cong bai yang, ngu zai du bi tu ru qin ni, zi xue bi, ngon zhun chong tu ba dang, chong ra chou du qin pa ma zi, zhong mu di wei mo ra si yong gui pian pa long xue tu yu ji xie ba zhi. Tiang du zhong qie ra cong du ju ji ju zhang yu ba sun nam nye zha yi, Rang xiong ju ji du cai tang bu ro qi dun yang bu mang ru guo chi ji dong yi jia xiang zui xie yu ba dang. Mang ru bi xue xie qi, ding bu ngang pan de xiong ni, ren zi xie na, ka sai mang ru guo chi, sun jia yi xie ni dang ca jie yi xin ba dang, mang ru bi xue xie qi, jia jia ni ji dang ca yi xin yu ba zhi. Ka sai mang ru ji chun ri cong bai guo chi, nian dong zhu jia juan a dang ca nga la gu chi tui ni, zi xue chun ri yi qi ding du qin yu ji xie ba zhi. Nian zhi zhong qi ra bo zhong ge kan bu mei du du qin jian zhe xue xie gu ru dian ni xie da sun bi dan mei du di xin ding bi bo bi le chua long xue ji bi zhe xue xie gu ba de sa tong dang qi dian xin xue ru tuan zhe su qi gong ka yi le mei ni si yong ge ka sai dang cong bi ren gong ji ba su yu di ge du qin ren gen zhe xue ding xue pa wa le xie ba zhi nian zhi zhong qi ra bo zhong ge cong ba wu le yi si yong gen zhe xue xie gu ba nian zhu ba mong du dang Cong bai tu rung zhong ju ru kuma tu ni cong ba ra ngu xiong nuan ba dang jia qin zi xue ba ra pian ba di yu mu wa zhi yue qi xie ba zhi. De lu du cai tang bu ru, rang zhong ji sa jia ka gen zi xue li nam sa du xie ba dang zi xue qi nyong ru lu su tu ni chun zhi sun xiong dun tu pa wa xie ba zhi. La za ba gu dang wan da tang ji jie zu xie bi cong zhi zhong mi cu yu bu qi le su qin ba dang zhong qi ji cong li xie gu pe sun cu su qin ba ma zhi. Si cong li nam sa du ren bu rung ju ru sun xiong nuan yu ba zhi. Lasa zo bi pang dong le ye xia tep xie bi guo zi cong kang to ma di. Yong hui, guo zi cong kang ki zhu mo mang tu jian zi xue guan guo gang le gong tui ba zhi. Lasi zhu mo wang xin yuan ji. Tong zu ni gang mang bu yu bi ka ra rin gong yang ke bong do. Cong kang ki ku yu le ba dang, tong zu yi wa sa bu lu xin do bi, ran ni la ku wa di nyo di bong do xie xie ba zhi. Lasa yong hui guo zi cong kang gen gen guwa. Wang rong guo yi chu cong bi ngui li xin na yang, jia la nyo ren yong qin chu cong bi ngui li xin na yang, jia la nyo ren yong qin mong du qin song xie xie ba zhi.

Chobanamba, ta kongla nyebi loji nyebo de nyina, jiba sanbi tongra jilinbi loji, ta tingja tan tse jiba ta, jiba kawa tongra ta jima, kasan roma nyikilinbi loji, nang li ri jiba de nyiri. Chobo tsui loji de nyila gabo xiona, kaba anjang roji jiego nga nga dui jani, nga zo tan zawa xini reko xie chola ri. Ya Chobo Namba, ta xiang la na yu jin senpa pi reko xibi loji tongji yin, tarin ka senpa pi reko xibi lin tsin nong la, senpa po ka zhung do, tsirin tongzhe, nima lammo, tinzi jia bo, tarong yu zhung do, hira padin ji jia, reko xibi loji tata xie obi, qin na ba nga zi lin tsin na xio bar ga si xie ji yin. Ta nga zi ngon la yi zi ni yin bi senpa po ka zhung jia, pa yo yo bi pa ma do Chobo Chomo yon, tarong sen zhu tanji la pui loji, mwen du xiba di, nga da jia nian guo.

zhezhen cop som jie xie zu cui do gui qi chui na. Ngan zui rong ni ni jia xin ji dian la, sheng guo xie ba ngan ni gong xin you. Rong ge rong la lin ji zi en yong.